Pekapau e whakawaiwai mai a hoku kakai. Hokuhui aki a hoku huawha. Penau lotu. Monau kumi ki hoku fofonga. Penau ta foki me honau ngai halakomi. Pehe. Yung toki whanongo mihilangi. Pete ufua more more e na wangahala. Pete ufua mo ui a honau whanua. Eo tua. Toi whakake ake. Hokaka.

whakapau e whakawaiwai mai a hoku kakai. Pakuhui aki a hoku huawha. Tēnau lotu, mōna kumi ki hoku fofonga. Tēnau tawhoki me hona ngai halakoni. Te he, te utok whanongo mihilangi, pe te ufua more more e nga wangahala. Pe te ufua mo ui, pe hona ufonua. Eo dua. Toi fukake ake, hokakai.

0: about you.
1: Wilco, Wilco, Wilco. Tonga, o kuke kei whekumi ki ha o naunalanga. Mea mai koe ki he Wilco Limited. Iyo, he oku mau whakahoko whatongia tu be. Yeno whakato, ho mo ngahi naunalanga. Ai oku mau maatoi e uka mea. YMC, Fly UT, Hardy Flex, uka mea. Mune mila uri uri, tangai si ma. Papa ise saisi kehe kehe. Ise iluwa, moela iluwa. Matapa ki tua moloto. Naunau ke uila, naunau ke ngawe whakapalama. Pekoe hapeha naunalanga, o kuke fe mau te mau lava o fea ho fe mau o mau fata o dai be for kenny ba mo vari ba mi nga ka ta ko ni to looks resin mo chip plus o wa nga lo mau nga misini pa mai misini jeno reita misini heusi ma misini kini misini kosi teke misini tutu o kau pe ke fu tai mi afu ko ni o mau ma to ni e air ko ni e kala si ke ke pe fo ki ke ta wi e kala si ke ke i tu u i horisi i te bire i fariki mo nga ko lo ke ke ke to mo fi di ba mi ai pe mi he wo Wilco.

Wilco, Wilco, Wilco. Tonga, aku ke kei whekumi ki ha o nanalanga. Mea mai koe ki he Wilco Limited. Iyo, he aku mau whakahoko whatongi atu be. Yeno whakato, ho mo ngahi nanalanga. Ai aku mau maa toi e uka mea. YMC, Play UT, Hardy Flex, uka mea. Mne mila uri uri, tangai si ma. Papa isi saisi kehe kehe. Isi iluwa, mwela iluwa. Matapa ki tua moloto. Nau nau ke uila, nau nau ke ngawe whakapalama. Pe koe hapeha nanalanga, aku ke fe mau te mau lava o feau ho fe mau o mau fratau o tai befo kelli pa mui vari pa mi he ngahi kau taha koni Tulux, Resin, mo Chief Plus o wa e ngalo e mau ngahi misini pa mwai misini seno reita misini heusima misini kini misini kosi teke misini tutu wa kau pia ke fu tai mi afu koni o mau maa tue ni e ea koni e kalasi keke befo ki ke tau I e kalasi keke I tu u I horisi I te pire I fariki mo ngahi koloa keke keke tori mo fili pa miai pia mi he wu Wilco, Wilco,

Wilco Wilco Wilco Tonga aku ke ke fe kumi ki ha ona na langa me mai ko e ki he Wilco Limited io he aku mau fa hoko fatongia to be you know fakato ho mo nga hinong na langa ai aku mau ma to ye ka mea wa MC play UT hard flex u ka mea mele mila uri uri tanga isima papa i sai si ke he i sai luva mala luva mata pa ki tu a moloto na na ge wila na na ge ngau fa balama pe ko ha pe na na langa aku ke fe mau te mau lava o fe mau o mau fa ta wa dai be.

Wilco Wilco Wilco Tonga o kuke kei whekumi ki ha o nanaranga mea mai koe ki he Wilco Limited Iyo he aku mau whakahoko whatongi atu be yeno whakato ho mo ngahi nanaranga ai aku mau maa toi e uka mea YMC Fly UT Hardy Flex uka mea mene mila uri uri tangai sima papa ise saisi kehe kehe ise iluwa mwela iluwa matapa ki tua moloto nau nau ke uila nau nau ke ngawe whakapalama whekoe hapeha nanaranga o kuke fe mau te mau lava o feau ho fe mau o kumau whakatawa tai be fokeni pa mwe vari pa mihe ngahi kautaha koe ni Tulux, Resin, mo Trif Plus o wa e ngalo e mau ngahi misini pa mwai misini seno reita, misini heusima misini kini, misini kosi teke misini tutu wa kau pia ke fukutai mi afu koe ni o kumau maa tue ni e ea koe ni e kalasi keke pe foki ke taui e kalasi keke I tuu, I horisi, I tepire, I fariki mo ngahi koloa keke keke tori mo fili pa miai pia mihe wuko Wilco, Wilco.

Wilco Wilco Wilco Tonga o ku ke ke fe kumi ki ha o na na langa me a mai ko e ki he Wilco Limited iyo he o mau fa ha ko fa tongi a tupe ye no fa kato ho mo nga hinong na langa ai o mau ma to ye ka mea wa ya mesi pla yuti ha di flex o ka mea me mila uri uri tanga isi ma papa ye sai si ke ke he e sai luva mo la luva mata pa ki tu a moloto na na ke wila na na ke nga o fa pala ma pe ko ha pe ha na na langa o ku fe mau te mau lava o fea ko fe mau o mau frata o dai be forget ni ba mwe bari be mi nga ka ta ko ni to looks resin mo chip plus o wa nga lo mau nga mi sin ni pamwai mi sin jeno reita mi sin he si ma mi sin ki ni mi sin ko si te ke mi sin tutu a ka o te ke fu tai mi afu ko ni o mau ma to ni ai e a ko ni e ka la si ke ke be fo ki ke ta wi e ka la si ke ke i tu u i horisi i te pire i fariki mo nga ko lo a ke ke ke to mo fi ni be mi ai pe mi he wo ko Wilco, Wilco.